0: Kopa jos la. Ok la. Kopa de gila. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè de kopa gè ka passe la. Mè de chagrin moun gila lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè pou chèche foufoun. Tout moun gila rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun pou mwen. Lume telefon de tout moun gila. Lume telefon de lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lume telefon yo, chèchel.
2: Gade foufoun, kape blote nan sala.
0: Oi.
2: Gade foufoun, kape danse nan foula.